0: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nung pading Digo, ikaw na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Anong sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Long pading Digo, ikaw na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maniwangon ka na baga? Ano nangyari sa imo ta? Maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
4: Okay, FM time. 8:16.
5: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
6: Try fee.
7: Sumisipyo kita.
6: Tapos sa palengke.
7: Tapos,
6: aray ko.
8: Nagbalik ang kulog.
9: Ay sus,
8: baghat iyan.
9: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payon.
8: At ilawas.
9: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
8: diskarte ko.
9: Asin ngunyan.
8: Diskarte mo naman, ma'am.
10: Rexino Forte.
11: Kaskas banat sa apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diaper's tape. Baby ko, diaper's tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
15: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: Nay, maagad po ako 500.
1: Ano? 500? Dakulaon man ang 300 na tigahagad mo. Anong gigibuhon mo sa 200? Paghuna mo, madali sa nang makaanap kay 100. 50 nga ni, napapagal na ako. 20 pa daw. Swerte ka, may 10 pa ako. Oo, ni 5.
2: Matindi yung kanay. Andiyan na yan na 5, bad maging piso pa yan.
3: Okay, FM time. 8:28.
4: This time check is brought to you by
3: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong potensya kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap, siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din i-contact ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
7: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa WEMS Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. WEMS Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210 and M. Morada Meat Shop.

0: Biscafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Biscafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Biscafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: A&A, Bed and Breakfast Inn. A perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests. For your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
9: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
10: My name is Rosita Villagracia.
9: Ano yung kwento mo sa kape? Sugat mo na hindi gumagaling.
10: Gumaling na siya, ma'am. Oh. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
9: Malaki ba yon?
10: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad. Tapaako.
9: Mamaga.
10: Dalawang iskapi lang ko ang nainom ko noon. Nawala na siya.
11: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
12: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: isang diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Ladies ang Diyosa, Diyosa Casey, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: OPM Sunday. Hey, ito pala isang Josa. Josa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!

0: Magisang Diyosa, Diyosa Casey, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: Baka myopia, diabetes o eyes strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang Iberry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Iberry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
0: Ang Iberry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Iberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Malagang paalala, ang Iberry, hindi ka makakita pagamitin pag
3: ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Gonsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, asin Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabi. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: isang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka. Okay,
1: FM. Gusto ko. Okay ka.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey, gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey, gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: Diyos, ah! Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko. Okay ka.

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
3: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee. 13 pesos lang per sachet.
4: And introducing Best Cafe Black.
5: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, FM!
9: Gusto ko! Okay!

0: Jopay. Diyos ko, okay ka.
1: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB 265553, series of 2026.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, ako po si Dugdug Jason. Gusto ko... Oh!

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataan ang digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Mata ko.
1: Anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamadagukan sa tuyang mga listeners kung wala no kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
3: Ang Minso Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: This song is brought to you by Do Exam Incorporated Daraga.

0: Jopay. Diyos to ko, okay ka.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Darigal Bay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Sa uma, dapat pirming uragon sana. Pero aban-aban sana. Yaon na ang kulong nin lawas.
3: Iguang ekstrang panlaban dyan. Ang aram tang alaksan, extra uragon na.
4: New Alaksan Extra. Ngunyan, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra. Ngunyan, iguan ang ibuprofen sodium para sa hanggang 3 times na mas marikas na body pain relief.
7: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
8: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
9: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa order at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
10: Nanay, tusok. Manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Okay.

0: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Oligas, Pacific. In front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
2: Try fee. Sumisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
3: Nagbalik ang kulog?
4: Ay sus!
3: Baghat iyan.
4: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
3: At ilawas.
4: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
3: diskarte ko.
4: Asin ngunyan.
3: Diskarte mo naman, ma'am.
5: Banat sa apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: 97.1. Okay.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tama ang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Ilong Ranger?
8: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
7: Bako yan. Daiman ini Madagos.
8: Ang hatching sa kanuno, inot na sinyalis anin sip-on.
7: Sip-on Dagos?
8: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-NeoZef C+40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-NeoZef C+40 with zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: NeoZeb C+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Try fish. Sumisipi kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
2: Nagbalik ang kulog.
3: Ay sus,
2: baghat iyan.
3: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
2: At ilawas.
3: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog.
2: Diskarte ko.
3: Asin ngunyan.
2: Diskarte mo naman, ma'am.
4: Rexino Forte.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: Price Extra.
1: Generica Drugstore.
0: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1?
1: Generica Drugstore.
0: Lamang yung narinig.
2: Over 700 branches nationwide.
0: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1.
3: Kaya mga kasangga, bili na!
0: Tikman ang sarap ng natural
3: at damhin ang ginhawa.
0: Kasama ang Generica Drugstore.

0: Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Tara na, mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano. Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at Kalusugan. Patungo sa
1: oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
1: Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasayin papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
7: Kasangga and Jimar Comonias.

0: panginiyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po tayo lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
3: Good morning!
2: Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga tagapakinig dito naman sa lugar ng Visayas region. At itong lugar ng Kamindanawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Kumusta po ang mga taga-subaybay po natin? Ito naman sa bahagi ng Visayas pa rin, ang Leyte Province, Samar Province. Malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. At tayo po ay napapakinggan po sa mga lugar pong ito. At may mga radyo rin po dito na may programang Kasanggat Kalusugan. Good morning po sa atin lahat. Malusog na umaga. Yung mga taga-subaybay po natin na mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Maraming salamat, dagang salamat po at maupay nga agahain yung atanan sa mga taga Leyte Province. Maayong buntag, mga kasangga. So, mayroon tayong mga tagapakinig sa bahaging ito ng Sorsogon Province. Ang lugar pong ito ng Kabikulan kasama ang mga tagapakinig natin sa bahagi ng mga ito ng Sorsogon City, ha? At itong lugar ng Legazpi City, ang sakop naman ng bahaging ito ng Albay Province. Sa may side po naman ay siyempre nakikinig ang mga taga lugar pong ito ng Masbate Province. Kumusta na po ang ating mga taga Masbate City? Ano? Salamat po sa inyo, dagang salamat po at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ano po, salamat. Or dagang salamat po mga parents kong nakikinig. At dito sa may bahagi ng Albay Province, marami tayo ditong mga kasanggan na talaga namang numero uno sa pagkonsumo ng ating mga produkto. Siyempre, mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, yan ang lugar po na marami tayong produktong dinadala para sa ating mga nagpapalusog na mga kababayang Bicolano at Bicolana. Ang mga taga-subaybay natin sa bahagi ng Calabarzon area, good morning mga taga Mimarupa, at itong lugar ng Camaynilaan, siyempre good morning. At itong lugar ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Malusog na umaga po sa atin lahat. At welcome po tayo mga parents kong minamahal. Tayo po palagi mag-ingat mga kasangga, ha? Kung ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kailangan nating magpalusog, mag-ingat sa ating pangatawan. At lagi nating konsumuhin ang makakatulong sa ating pagpalusog. Siyempre, kung nagkakape tayo sa umaga, dapat yung kaping may herbs tulad po ng Mark Cafe. Kung nagchocolate po, nariyan po na yung Mark Choco. Ano? Tapos kung gusto po natin ng kaping may halong brown rice, ano? Nariyan po yan, mga parents kong minamahal. Ang kaping may bigas, mga kasangga, may extract ng brown rice. So yun po, mga parents kong minamahal, marami tayong dapat makilalang produkto po. At ito na may talagang dapat malaman natin na hindi lang kape, hindi lamang capsule at marami pang iba, may juice pa tayo mga kasangga. At yan po ay para sa inyo sapagkat unang-una kayo po ang dapat na makinabang dyan sapagat yan po ay para sa inyo. Ano, matagal na pong inyo yan, mga kasangga. Ano? At nawa po'y sa lahat ng ating mga nakikinig, kung ngayon lang kayo nakapakinig sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos ay itong produkto ay inyong napakinggan, ay ibig sabihin lamang, mga parents, kung minamahal, oras na para kayo'y bumili nito at gamitin araw-araw sa inyong mga tahanan para po makatulong, makapagpalusog sa atin. Ano po? Yun po. At mga parents, kung minamahal, good morning sa mga taga-Infanta Pulillo area, mga taga-Alabat Island, good morning. At ang numero po natin, mga parents, kung minamahal, 0918-27-77888. Yan po yung pwede nyong tawagan, pwede nyong i-message, ha? At baka meron po tayo mga katanungan o kayo po ay may mga sasabihin na kung paano nakatulong sa atin yung ating mga kinukusumong produkto na matagal na po nating napapakinabangan. Ano po? So yun po, mga parents, kung minamahal, inuulit ko, 0918-27-77888. Tayo po ay magbigay ng mga paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Tapos mapapakinggan natin ang iba't ibang patotoo dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. At siyempre sa mga health tips na dapat ay mapakinggan po ng ating mga kasangga na talaga namang nasa malalayong lugar, ano po, na sinasabi po nilang marami ang naitutulong dito sa mga halaman na itinatanim po natin sa bakuran para sa remedyo ng ating kung ano man ang ating mga nararamdaman. Ano, kapag mga minor lamang yung ating masamang nararamdaman, nagagamit po yan ng mga halamang gamot yan sa ating kapaligiran. Ano po? So yun po, mga parents, kung minamahal, good morning sa ating lahat. Nawa po'y maging malusog ang lahat at ako po'y magbabalik pag kalipas lamang po ng paalala ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Ako po ay si Catalina Lucilacat, taga Barangay Bubuin, Infanta Quezon po.
1: Ayun, kayo po pala ay taga Infanta Quezon. Paano po nakatulong sa inyo ang Mark C Vitamin C Plus Zinc?
0: Nakatulong po sa akin ang Mark C Vitamin C dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako lakit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Mark C Vitamin C, lumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Nakakapaghalahalaman po ako ng aming kapaligid po ng aming bahay. Kasi po ako single parents po, ako po yun. Ito po ang aking libangan. Kaya po nung marinig ko po ang Mark C Vitamin C, ako po kumusumo na nito. Ayun po, lumakas po ang aking katawan. Mga 2 years na po, ako po ay si Catalina Utilatar sa Barangay Bubuin po, in Pampa Quezon. Ako po ay laging nahihina noon. Tapos po, naririnig ko po sa programa ni Angel Marcamunia na

0: Sa inyo po, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Katulong po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
1: Yan po mga kasangga ang resulta ng pagkonsumo or pagtumar ng ating Maxi Vitamin C Plus Zinc mula po sa ating kababayan sa bahagi po naman ng Infanta Quezon. Maraming salamat po. Ako po naman ang inyong lingkod, si Kasanggang Inge Marcamonias. Malusog na umaga po sa ating lahat.

0: Jmar Cafe.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
1: Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.
4: Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad, ada, taga-sampu tayo dito sa Bicol Region.
5: Imelda Nungsol Di Maano, 47 years old, taga Balogo, Sorsogon City.
4: Ano po sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po, ma'am, ikwento niyo po sa amin.
5: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung Markafe po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Nung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng mahinding, ganun. Nagbabawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung Markafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko. Kasi mayroon na po kaming binibenta.
4: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais niyong sabihin sa kanila?
5: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung Markafe. Kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
4: At nakasama nga po natin sa Himpapawid si kasanggang Imelda Di Maano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy. Dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
6: Kayo po ay nakikinig
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: Nationwide.

0: po yung ating mga produkto, mga parents ko, ha? Lalo na po yung mga kasangga natin na ngayon lang nakapakinig dito sa ating programa habang sila po ay bumabiyahe sa kanilang patutunguhan at syempre sa mga nasa tahanan po na kumbagay nagbukas ng radyo, biglang napakinggan ang ating programa. Ito po yung mga products po natin, mga parents ko, ano? So, narito po yung nangunguna natin produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasimoril Mushroom with Panax Ginseng, kasama po yung Spirulina. Ano po? Yan po yung ating produktong isa rin sa napakahusay para sa ating mga kumukonsumo po nito. At meron din po tayo, mga parents kong minamahal, na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan. Ito po yung inuming tsokolate na maraming herbal extract, mga parents ko. Marami pong sangkap ito. At ito po ang maayos na inuming tsokolate para sa mahilig sa tsokolate, sapagkat alam naman natin may nabibili po dyan ng mga inuming tsokolate na walang herbal extract, walang herbal plants, walang kumbagay kulang sa tinatawag nating benepisyo. Pero narito po yung maraming benepisyo ang ating inuming tsokolate, ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ano po? Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, ano. At isa pa, meron tayong Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with the brown rice extract. Ito yung pinag-uusapan po na produkto pa rin, ano. Yung Mark Cafe na may kasamang brown rice extract na sumikat dito sa atin sa Kabikulan, sapagkat natuklasan po nila na ito pala ay may halong brown rice extract, yung pong skin ng isang bigas na masustansya ay isinama po doon sa mga iba't ibang klaseng mga herbal extract. Kaya kung mapapansin natin, sa pag-inom po natin, malalasahan po natin talagang mahusay at masarap yung ating Mark Cafe brown rice at with stevia pa, mga parents ko, ano. Yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration. Kaya kung ano po ang nakikita nyo sa box niyan, kung anong meron dyan, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Kaya lahat po ng produkto natin, nakatitiyak po tayo na safe tayo, mga kasangga, ano. Tapos meron tayong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Alam nyo itong Mark Juice. Ito naman po, mga parents kong minamahal, ay may mga fruit extract na talaga namang pinili at para po maganda yung kombinasyon. At mahirap naman kung maghahalo tayo ng ibang prutas na hindi naman magkakaig. So, ibig sabihin, pinili po talaga sadya ito para maganda po sa pag-inom natin, tayo po ay makinabang sa mga benepisyo ng extract itong ating mga prutas para sa isang masarap at mabisang Mark Juice. Nag-Mark Juice tayo, pero natutulungan po yung ating kalusugan, mga parents ko, ano? Mayroon din tayong tinatawag na Mark Stevia. Ito naman yung alternative sweetener, mga parents ko, ano? Ito po ay ginagamit sa mga inumin, sa mga pagkain na walang lasa. Ayaw nilang maglagay ng sugar, kundi ang gusto nila ay gumamit ng stevia para sa isang kakanin. At ito naman ay talaga napakahusay. Pwede naman sadyayan, mga parents ko, ano? Sapagkat mababa sa calorie content ng isang Mark Stevia. Ito po ay available din sa mga bilihan po natin, ano? Tapos, meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, yung purong vitamin C na hinahanap po natin. Ang hahanapin lang po natin sa merkado o sa pabilihan o sa bilihan ay dapat po yung tatak Mark C, ha? Mark C Vitamin C with Zinc, mga parents kong minamahal.
1: Shop now!
0: Tapos, meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement with So Palmetto para sa kababayan at kalalakihan. Kaya dapat yung ating mga parents, ito lagi ang inyong tinutumar araw-araw. Ano po? Isa po sa dapat tinutumar kasama yung isang Mark Capsule. Tapos yung pinagmamalaki nating talaga namang mahusay na sabon Ito po yung gandang natural herbal soap. Tatlong klase po yan. Export quality, 135 grams each. Kaya ito po ay talaga namang mapapakinabangan natin sapagkat napaganda po. May mga benepisyo talaga sa skin natin. Skin whitening soap, germ fighting action. Ano? Basta sabihin natin, yung pong GN or gandang natural ang binibili nyo sa merkado kung sakali namimili kayo.
1: Shop now!
0: O kaya sa mga tindahan at yun ang sasabihin natin. Pabili po ng GN or gandang natural. Pwede na po yung mga parents ko. Ano?
1: Shop now!
0: Mayroong hinog na papaya, may hilaw na papaya, tapos yung isa naman ay sinamahan po ng isang klaseng alamang gamot. Yun pong isang sabon natin na kung tawagin po ay gandang natural guava with neem plant. Yung neem plant po ang isa rin sa mahusay, tapos yung guava nakakabahaw ng sugat o nakakahin ng sugat. Kaya yan dapat ang ating laging gamitin yung sabong yan, mga parents. Ano? Yan po yung mga produkto po natin at may mga parating po tayo. Bagamat talagang kailangan na bago ilabas sa merkado ay sigurado na. At para sa ganun po ay maging safe yung ating mga customer o consumer ng ating produkto. At dapat po ay talagang registrado sa Food and Drug Administration. Ano po? Kaya yun po mga parents kong minamahal. Ano? Iba kapag ang produkto po ay legal, wala tayong magiging problema sa market. Ano? Lagi tayong okay. Ha? Kahit maka-display po yan, ay hindi po yung kikwestiyonin sapagkat alam po na FDA na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay registradong lahat sa kanila, mga parents kong minamalan po. Yan po. At tayo po ay magbibigay ng mga patotoo sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos tuloy-tuloy po tayo, mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
3: Ako si Deo Omentado, ito po sa Barangay Malong, in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inipongsumo para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
7: Ako po si Richelle Villalba Ren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon, Zone 3. Try na po kayong uminom ng Mark Cafe 5-in-1. Ginagamit din po ito ng aking mga magulang. Ito pinakakatulong sa ating katawan upang mapalakas tayo at sa ating kalusugan.
6: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
8: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
6: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, tumimplat uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang kapeng may brown rice extra, purple corn at stevia. Ang sarap talagang pagpawisan pag naka-Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tuloy-tuloy ang pag-e-exercise, kasangga. Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with brown rice extract ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar.
9: Kasangga and Jimar Comorias dito sa Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix? What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra?
2: Paano ang Mark Choco Mix? 9 in 1 plus 1 chocolate drink.
1: Easy!
2: Tama ang iyong narinig.
10: Over 2,000 branches nationwide.
2: Mabibili mo na
10: ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
2: Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra.
10: At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix.
2: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
10: It's the KGP,
2: the Generates Pharmacy.
10: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
2: Bili na sa
1: KGP, Pharmacy.
4: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores
11: dito sa ating lugar.
12: Kayo'y nakikinig.
13: Kayo ay nakikinig
12: sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Atin pong bigyan daan ng kaunti itong sabon bago tayo magpaalam. Ano po? Meron po tayong GN, gandang natural po ito na green papaya na sinamahan po ng extract ng calamansi. Ito po ay skin whitening soap, mga parents ko. Maganda yung sabon. 135 grams, mga parents kong minamahal. Pwedeng hati-hatiin, Ito po ay export quality, So, meron po tayong isa pang sabon. Ito naman yung para sa may gusto ng hinog na papaya na sinamahan ng tawas at saka nito pong turmeric. Ano po? Ito po ay skin whitening soap din, mga parents kong minamahal. Kulay orange po siya. Ito yung sinasabi niyang orange papaya. Ganon din po, 135 grams po siya. Tapos skin whitening soap. Tapos isa pa ay export quality po siya. Maganda po yung mga sabon natin. Yung ikatlo po natin, syempre, wala pong nakalagay na skin whitening. Kundi ang nakalagay po ay with germ fighting action. Dahil po, itong GNI ito, itong gandang natural, mayroon pong pinagsama-samang guava at neem plant. Yung pong neem plant, yun yung pang-alternate natin sa bayabas-bayabasan. Yung pong magaling sa an-an. So ito po naman ay magaling sa lahat sapagkat ito po yung registrado sa Food and Drug Administration o sa BPAD, Bureau of Food and Drug Administration. So ibig sabihin talagang mahusay po ito. Itong klaseng itong sabon na GN Gandang Natural sapagkat ito po ay with germ fighting action. Yan po, pag kayo po ay paalis o pa may pupuntahan, pwede kayo maligo, maghilamos, gamitin natin ang Gandang Natural.
1: Gandang Natural,
2: Gandang Natural,
1: GN Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin Whitening Soap.

0: sana namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
1: Paano po mga Kasanggang? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Happy birthday sa ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga naglaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
3: Congratulations and celebration.
1: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin, siyempre naman sa bahaging technical pa rin, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. Sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enrique. Para naman sa research, si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan.

0: programang kasangkada ka rusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Okay, FM Time 5:31.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
2: Nagluluwa sa mata.
0: Malabo?
2: Opo.
0: May alapaap? May nahiling kang gari floaters?
2: Opo.
0: Pero ang sauna yan, aloy na? Aloy-aloy na?
2: Aloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang malinaw, nangyari?
2: Malinaw na ang pagiling ko.
0: Yawang paso o pagluha?
2: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
2: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
2: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
2: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
2: Mata.
0: Magayon?
2: Iyo.
0: Oy, thank you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
3: Maylin Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
3: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Sabah?
3: Ang sa magandangan patinsan kay ko agong.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
3: Check up ako pa. Naniraba lang nga ako kalmata kung bagatas.
0: Oo.
3: Kaliluha.
0: Sige, luha. Ngunya, nagpalinig ka. Kumusta lang, sarong linig lang?
3: Kaginawa naman pa kung ngunya. Maraming ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
3: Dahil na. Pero ini, dahil na nga, tililigan ta. Inoperahan kaya ini.
0: Oo.
3: Dahil na nga.
0: Ini man saan ang pinopera, pinalinigan mo? Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
3: Patingin man sindan. Siguro na akamin. Ano ka maray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
3: Sabang.
0: Sabang. Nagpalinig ka pong mata?
3: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
3: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
3: Magayun.
0: Mapresko? Oo.
3: Presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
3: Magpulinig na sila.
0: Tama, gayon talaga.
3: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
3: Sa na baka nagpalinig.
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
4: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
4: Yormita Aniro po.
0: Ano, ma'am?
4: Normita Aniro.
0: Ma'am, nataka nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
4: Gari po, pero may pooling ang mata ko kaya.
0: Aloy na, an?
4: Aloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco. Naaraman mo?
4: Iyo po, naaraman ko po kasi wapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
4: Iyo po.
0: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
4: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
4: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos, nali talaga so. Gari, may baybay ang mata ko.
0: Gari, may ulap?
4: Yup.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
4: Bako man kailan po, gari, may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. Ah, may nakabarang plastic. Ngunyan, nahain na sa plastic.
4: Nahali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang 3 beses, ha? Nanay, anong pangaran mo?
5: Ako po, si Rose Arangor.
0: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
5: Gari po, malahugunan ang mata ko.
0: Tapos anong nahiling mo? Gari may alapaa?
5: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
5: Maray na po, malinig na, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
5: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaa?
5: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
5: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
5: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali.
0: Maali man sa mga labok-labok, paglabok ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
5: Sikap.
4: Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
4: Tagasabang.
0: Nanay, nag-avail ka kang linig, prilinis mata?
4: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
5: Hindi po, malabog-labog ngayon na makahiling at marayray.
0: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
5: Dit na ito.
0: Oo, dit. Okay, dati malabuo na. Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabang mata?
5: Magpahiling man sila. Magpalilig man sila.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
7: May kahulaan si Dita bago tayo mag-umpisa. Ano itong hawak mo gabi-gabi na akala mo ay nagpapakita ng liwanag sa buhay mo, pero ang totoo, unti-unting pumapatay sa tunog at kalusugan mo. Tama, ang cellphone mo at ang talamak na blue light, niyan. Bago naging devote ang mga tao sa screen, ang katawan natin ay dumaan sa milyon-milyong taon ng evolution. Ang SEN, o suprachiasmatic nucleus sa brain, ang master clock natin. Nakasingya sa paglubog at pagsikat ng araw. Noong unang panahon, artificial light lang ang apoy. Walang blue light, pagbaba ng araw. Ngayon, ang modern environment ay puno ng LED at digital displays. Dinadaya nito ang internal clock ng tao. Akala ng brain mo, tanghali pa rin kahit madaling araw na. Sabi nga sa commandments natin, stand tall, see the flood. Huwag tayong magpalunod sa agos ng modernong teknolohiya na sumisira sa natural system ng katawan. Kapag tinamaan ka ng circadian disruption, may mga phase ang pagkasira ng system mo. Tingnan natin ang mga symptoms at root causes nito. Narito ang early symptoms, delayed sleep onset. Hirap makatulog sa gabi, umaabot ng lampas 30 minuto bago ka makapikit. Reduced REM sleep, mababa ang tulog, kulang sa vivid dreams. Nagigising ka na pagod pa rin ang brain. Morning cortisol spike deficit, hirap bumangon sa umaga. Pakiramdam mo ay groggy ka kahit 8 oras ang tulog mo. Narito naman ang late symptoms, insulin resistance. Sira ang leptin at ghrelin signaling mo. Palagi kang gutom sa asukal at carbohydrates. Nagiging makapal ang visceral fat. Chronic systemic inflammation. Bagsak ang immune system. Madali kang magkaroon ng dermatitis at iba pang hyperimmune response. Cognitive decline. Nawawala ang focus at bumababa ang working memory sa umaga. Ano ang root causes? Melatonin suppression. Ang spectrum ng blue light, particular ang 460 to 480 nanometers wavelength, ay tumatama sa melanopsin receptors sa iyong retina. Kinaharangan nito ang pineal gland sa pagsecret ng melatonin. Circadian misalignment. Ang peripheral clock sa iyong liver, pancreas at skeletal muscle ay nawawala sa scene sa central SCN clock. Nagigisa nito ng metabolic dysfunction, oxidative stress in photoreceptors. Ang matagal na exposure sa short wavelength light ay lumilikha ng reactive oxygen species o ROS sa retinal pigment epithelium. Huwag kang basta-basta magpabudol sa mga commercial, inaanak. Sabi nga sa ating panuntunan, question everything. Maraming produkto ngayon nagki-claim na kaya nilang gamutin ang puyat at pagod mo. Tingnan mo itong Quantumin Plus na may mineral water base, zeolite at mga electrolyte gaya ng magnesium at potassium. O kaya itong Julep de Orient na punong-puno ng adaptogens gaya ng jawgulan, rhodiola rosea at esquisandra. May mga uminom din ng Nins Cafe 2021 na may ashwagandha at ginseng, magka-enerhiya kahit puyat. Pero makinig ka kay Tita Maricel, ang mga produkto ito ay pwedeng makatulong sa cellular function o magbigay ng temporary energy boost pero hindi nila mabubura ang biochemical damage ng blue light. Walang herbal blend o mineral supplement na may kakayang pumigil sa physical suppression ng melatonin kapag ang retina mo ay nakababal sa screen gabi-gabi. Ang tulong solusyon ay hindi mabibini sa bote. Ito'y ang disiplina at self-reliance over superstition. Huwag mong gawing talakikbutas ang mga supplement para sa isang sirang lifestyle system. Ayusin mo muna ang tulog mo bago ka gumastos ng mga antioxidant. Kaya inaana, tandaan ang sound mind, sound body. Kung sira ang tulog dahil sa blue light, sira ang buong physical at mental capacity mo. Kapag pinabayaan mo ang circadian disruption, mag-uumpisa ang isang malawag na mechanical at hydraulic failure sa iyong cardiovascular at lymphatic systems. Ang kakulangan sa melatonin ay nagpapatas ng sympathetic nervous system activity gabi-gabi. Ang resulta nito ay talamak sa nocturnal hypertension. Ang blood vessels mo ay hindi nakaka-relax. Para itong high pressure hydraulic valve na unti-unti pumuputok ang lining o endothelium dahil sa tindi ng pressure. Kasabay nito, nagkakaroon ng congestion sa iyong lymphatic system, ang waste clearance mechanism ng brain na gumagana lang tuwing deep sleep. Kung walang tulog, ang metabolic waste tulad ng amyloid beta ay hindi na degrade. Para itong baradong lababo na nag-iipon ng dumi na nagiging sanya ng neuroinflammation at neurodegeneration. Lumalangap pa ito daw sa environmental toxins na sumasabay sa silang system mo. Ang mga heavy metals sa mga substandard cosmetic makeup, aluminum sa deodorants, at endocrine disruptors tulad ng phthalates sa household cleaning agents ay hindi mag-detoxify ng liver mo sa gabi dahil baradang metabolic pathways mo galing sa puyat. Para maibalik ang sovereignty sa iyong kalusugan, kailangan ng seryosong lifestyle overhaul at systemic intervention. Circadian light block. Pagbaba ng araw, gumamit ng 100% blue blocking glasses o mas mainam may iwasan ang paggamit ng lahat ng gadgets na may screen. Tanggalin rin ang mga LED lights sa kwarto. Heavy resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load sa hapon upang maubos ang glycogen stores at mapatas ang adenosine drive na nagpapadali sa sleep onset. Sabi nga sa commandments natin, capacity for violence. Ang physical strength ay protection sa sakit. Ancestral diet system. Kumain ng local fats para sa neurogeneration. Kumain ng pork at chicken liver para sa vitamin A at B vitamins at fresh catch na isda galing sa dagat ng albay para sa omega-3 fatty acids na nagpapatibay sa retinal membranes. Lutuin ito sa local fats tulad ng taba ng baboy o nyog, hindi sa seed oils na puno ng linoleic acid. Clinical targets. I-audit ang iyong high sensitivity C-reactive protein para sa inflammation at HbA1c para sa glucose stability. Targetin ang fasting insulin na mababa sa 5 ml. Narito ang ating paborito. Text mo audit ko live radio interaction. Listener text number 1. Tita Marisala ko si June mula sa Kamaling. Driver ako ng tricycle kaya puyat at madalas na lagi nakatitig sa cellphone habang naghihintay ng pasahero sa gabi. Bakit po sumasakit ang likod ko at parang laging pakod ang utak ko kahit uminom ako ng energy drink? June, barado na ang hydraulic system ng katawan mo. Ang asukal at caffeine sa energy drink ay nagpapasabog lang ng cortisol mo habang ang blue light ng phone mo ay pinapatay ang melatonin mo. Kaya sumasakit ang likod mo dahil sa talamak na inflammation at walang sapat na tissue repair sa gabi. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
8: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Ano pangalan mo? Ako po si Ma'am Beth. Taga Piñaprensa po.
10: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa partner mo? Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya?
9: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya. Tumataas po ng mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
10: Ilan yung creatinine niya?
9: Ang creatinine niya is 186.
10: 186?
9: Opo.
10: O tapos?
9: Tapos yung uric acid niya is 10.
10: Okay. So, nakailang buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
9: Ano po, after one month, nagpa-blood chem po kami.
10: Okay, ilan na lang yung uric niya?
9: Ang uric acid niya po, that is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nins Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya.
10: Okay, so madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
9: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung creatinine
10: niya. So, nakatulong ba yung Nins Cafe at Alkaline?
9: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nins Cafe at saka yung Alkaline.
10: Nakatulong.
9: Sobrang tulong talaga.
10: Oo. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nangina?
9: Opo, hindi na po siya nagihina tapos pigihin na po. Mas okay na po siya niyan kung po noon na hindi pa siya nag-inom ng Nins Cafe at saka yung an alkaline water.
0: Nanay, anong pangalan mo?
11: Evelyn Rin.
0: Taga saan ka?
11: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig bata. Anong problema mo?
11: Nagluluwa, sumatak.
0: Malabo?
11: Opo.
0: May alapaap? May nahiling kang garip floaters?
11: Opo.
0: Pero ang saon na yan, aloy na? Haloy-aloy na?
11: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang malinaw, nangyari?
11: Malinaw na ang pagiling kasi.
0: Yaong paso, pagluha?
11: Dain naman.
0: May alapaap ang nahiling?
11: Kura.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
11: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
11: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
11: Mata.
0: Magayon?
11: Iyo.
0: Oh, thank you. Hello,

0: Pinagmata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Diyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
1: Sabang.
0: Sabang? Nagpalinig ka pong mata?
1: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
1: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
1: Magayun.
0: Mapresko? Oo. Presko. Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
1: Magpalinig na sila.
0: Tama gayon talaga.
1: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
1: Sa na baka nagpalinig.
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
2: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangarad mo?
2: Normita Anero po.
0: Ano, ma'am?
2: Normita Anero.
0: Ma'am, na taga nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
2: Gari po, pero may pooling ang mata ko kaya.
0: Haloy na, an?
2: Haloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco. Naaraman mo?
2: Iyo po, nararaman ko po kaswapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
2: Iyo po.
0: O, kamusta na nanay? Tapos ka na magpalinig?
2: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatian mo sa mata mo?
2: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos, nali talaga so, gari may baybay ang mata ko.
0: Gari may ulap?
2: Iyo.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
2: Bako man kailan po, gari may plastic na nakakaano sa mata.
0: Ah, may nakabaram plastic. Ngunyan, hain na sa plastic.
2: Nali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanay, anong pangaran mo?
3: Ako po, si Rose Arangor.
0: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
3: Gari po, malahubo nun ang mata ko.
0: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaa?
3: Gari, uyo po. Gari may mga aso?
0: Aso, ngunya na nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
3: Maray na po. Malinig na, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
3: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaa?
3: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
3: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
3: Magpalinig man sinda sa mata ng nanay. Maali
0: man sa mga labog-labog, paglabog ang mata. Thank you. Maglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
1: Sikap.
2: Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
2: Tagasabang.
0: Nanay, nag-abil ka kang linig, prilinis mata?
2: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
1: Hindi po, malabog-labog mo yan lang, nakahiling at marayray.
0: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
1: Dit?
0: Okay, dati, malabo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
1: Magpahiling man sila.
2: Magpalinig man sila.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
5: May hinanda akong buktong para sa iyo ngayon. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, pero dang-dang ninanakaw ang talas ng iyong utak habang nakakulong ka sa kwarto. Ano ito? Ang sagot natin dyan ay ang tinatawag na inner carbon dioxide cognitive drain. Noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nasa labas sa ilalim ng kalikasan. Ang ambient atmospheric level sa labas ay nasa kaligid lang ng 400 to 420 parts per million. Ngayon, dahil sa modernong sibilisasyon, nakakulong na tayo sa mga sealed, energy-efficient concrete buildings. Dito pumapasok ang industrial at societal force na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-sweep away. Sabi nga natin, stand tall, see the flood. Ang selyadong kwarto ay nagiging isang metabolic trap kung saan naiipon ang sarili mong kininga. Kapag ang isang tao ay nag-metabolize ng carbohydrates, ang end product ng cellular respiration ay sa loob ng maliliit at kulob na kwarto ang levels na ito ay madaling pumula 100,000 ppm hanggang mahigit 3,000 parts per million sa loob ng ilang oras. Ito ay hindi simpleng kapulangan ng oxygen. Ito ay literal na hypercapnia, high carbohydrate,

0: Bulag sa level sa dugo na sumisira sa iyong executive function. Narito mga symptoms at root causes. Atiin natin ito sa mga indicators para ma-audit mo ng maayos ang iyong system. Dahil tandaan mo, kailangan natin ng sound mind and sound body. Hindi gagana ang matalas na utak kung ang physiology mo ay nilalaso ng hangin. Early symptoms, mild somnolence. Bigla ang paghikaw at microsleep tendencies habang nagbabasa o nagtatrabaho. Cognitive deceleration. Bumabagal ng progressing speed ng iyong brain kapag nagko-compute ng data. Attention drift. Hirap mag-focus sa isang task, madaling ma-distract ng social trivia. Narito naman ang late symptoms. Cephalia. Nagsisimula ang dull, throbbing headache dahil sa cerebral vasodilation. Executive dysfunction. Grabe ang bagsak ng strategic thinking, risk assessment, at complex problem-solving abilities batay sa mga neurocognitive meta-analysis. Respiratory acidosis. Nakakaramdam ng kabog sa dibdib o dyspnea, shortness of breath, habang nakaupo lang. Ang mga root causes of mechanism. Bakit ba nagdidilim ang paningin at utak mo? Narito ang itong biochemistry sa loob neto. Cerebral blood flow alteration. Ang mataas na sa lungs ay humaharang sa normal na gas exchange sa alveoli. Tataas sa arterial blood. Ito ay nagiging sanhi ng vasodilation sa utak. Binabago na ito ang perfusion pressure at intracranial homeostasis. Systemic pH shift. Ang excess ay nagre-react sa tubig sa loob ng isang vascular system. Lumilikha ito ng carbonic acid. Nagiging acidic ang iyong blood profile na nagpapababa sa affinity ng hemoglobin para sa oxygen. Neurological downregulation. Ang acidic environment sa central nervous system ay nakakaapekta sa synaptic transmission at neurotransmitter efficiency, lalo sa prefrontal cortex na responsable sa high-level logic. Tuloy ang ating talakayan, inaanak. Dito pa lang tayo sa ikaw at inyong kalusugan. Hatiin natin ang mga pangmatagalang pinsala nito sa katawan. Kapag pinayagan mo ang talamak na hypercapnia gabi-gabi, ang katawan mo ay parang makina na dumaranas ng hydraulic failure. Ang talamak na respiratory acidosis ay nagpipilit sa kidneys na mag-retain ang bicarbonate habang mabuffer ang acid. Ang compensatory mechanism na ito ay nagpapatas ng systemic blood pressure. Dahil sa cerebral vasodilation, nagkakaroon ng mechanical stress ang endothelial lining ng iyong brain capillaries. Ang resulta, chronic neuroinflammation at unti-unting pagkamatay ng mga neurons sa hippocampus. Mas lalo itong lumalala dahil sa mga environmental toxins sa loob ng bahay. Ang mga commercial deodorants, synthetic makeups at household cleaners ay naglalabas ng volatile organic compounds o VOCs. Naghahala ang mga chemical na ito sa kulog. Lumilikha silang isang toxic atmospheric soot na umatagat sa iyong cellular respiration at endocrine system. Para hindi gumuha ang iyong system, kailangan ng agarang engineering at lifestyle audit. Aeration protocol. Magbukas ng bintana habang natutulog. Gumamit ng mechanical exhaust fan para mapersa ang gas exchange. Resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load. Ang muscle hypertrophy ay nagpapalaki ng iyong glycogen storage at nagpabalas ng buffering capacity ng lactic acid at carbonic acid sa system. Animal leading baseline diet. Umiwas sa seed oils at lectins na nagpapasiklab ng gut lining at systemic inflammation. Kumain ng mga local na animal foods mula dito sa Albay. Mamaya ang sariwang organ meats tulad ng atay, domestic pork, native chicken at mga fresh catch na isda mula sa Tabaco Legacy Port. Ang mga natural fats na ito ay may sapat na cholesterol at fat-soluble vitamins para kumpunihin ang damage sa membranes ng iyong nervous system. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak. Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: 97.1 OKFM.
3: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
4: Jmar, Dodo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh,
2: lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
1: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
3: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
4: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Hi! Ako si Kara. Gusto ko Okay Ka.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hoy 97.1 OK FM, gusto ko OK ka. Hoy, maray na pagkaga tabi sila ng boss. Sino tabi sila ng amigo na minakura. Dito naman ngayon na pagkaga sila ng Jason sa 97.1 OK FM. Alright? Yeah? Happy Monday tabi sila ng boss. Today is September 14, 2026. Siyempre mga ka-okay, lilingo na tabi kita sa kamog stock scan panahon. Hoy, easterly stabi ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. And dumantabi yan sa Batanes and Mabuhayan Islands and Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayan. Brought to you by localized thunderstorms. Ayun na ha. Yung masatabi ng kamugtakang kamuraon. Siyempre pa mga kaibigan, mga ka-okay, ang ating bola-bola, ang bola-bola ni Dalugdug Jason ngunyan na pagkaaga na bagong karigos.
1: Bundro daw nyor. Ano ka ultimong narigos?
0: Hindi ka mando dyan. Ibig sa tabi kontra?
1: Una, masarang kabuahan.
0: Ultra Lotto 658. Ultra Lotto 658. Combinations 57, 26, 17, 14, 21, and 52. Again, 57, 26, 17, 14, 21, and 52. Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Super Lotto 649. Winning number combinations 23, 26, 21, 20, 48, and 25. Again, ha? 23, 26, 21, 20, 48, 25. 25 millones de pesos. 119,216. May korbe tabing 83 centimos. Sada naman tabi napakinabang. Joke mo sa tabi, ha? Pero,
1: walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo!
0: Oh, yun na yan tayo mga kabigan ng mga pigar at harap tayo ng mga bola-bola ni Dalug Jason. Abang kamo tayo ng group-group key, matinamo na Best Cafe Green.
1: Bongka!
0: Pero may tabi ang kura di...
1: Baka kumikilap! Pero iba na dyan si Dalugdug!
0: Oy, oy, siya ba pang detalye sabi kan Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix na may L-carnitine and sweetened by stevia. Daw mong tabi nindo ang... programang Wellness is Happiness ni Dr. M. Sige, ha? Good morning mga drivers natin. Magandang umaga tabi sa mga kagigising lang. Good morning sa mga namamasada na po ng mga jeepney sa tabi Centro Grande, Caspe City. Good morning man tabi sa mga nakatutok sa atin ng mga mga busong UV Express nagbuso tabi. Yan tabi ang kanday pa tabi akong aeroplanong pagkira sa sakayan. Yan tabi ang karatrati ko mga buso. Diri-diricho talaga. Duro-diricho. Sige, pat-pat sa tabi mga kabigan. And also, good morning pa tabi kay Peo, kang Patrick Jimmy. Hello, good morning tabi sa imo, amigo. Alright.
1: Taman ang tabil.
0: Alat ko na. Dahil pa man tabi nag-chat si Ricky Dinero. Matabil pa ako. Siyempre sa mga classical drivers natin, hindi kita bisanto ka ng Caspe City. Good morning. And sa mga nanay na sige naman tabi ang rabu-rabu niya na pagkaaga because it's Monday. Ang drama naman tabi pag Lunes siya ang tabi sa laog kang harong, ha? Dahil tabi ang kurara pinanay na tabi iminapundo diyan tabi sa laog kang sayang area of responsibility, ha? Moving tabi sa kada door kan sa indang harong. Puno na tabi mga tugang si Dr. M sa Wellness is Happiness.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe na may apat na variants na alin man dyan ang maging paborito nyo, siguradong panalo po kayo ha. Mula sa lasa, sa aroma, marerelax kayo, eh lalo na po sa benepisyo ng mga sangkap ha. Syempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na eto ha. Higit 13 taon na po na nanatiling number 1 na mamayagpag at patuloy na tinatangkilik ng maraming Pilipino sa napakaraming probinsya sa ating bansa ha. E napakarami kasing magaganda at totoong testimonya ha mula sa mga taong gumagamit niya nung ating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? At siyempre, nandyan din po ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito kahit apat lang ang ingredients, piling-piling naman ano, para magdulot ng ekstrang lakas, ekstrang energy at benepisyo para matulungang maiwasan ang mga chronic diseases tulad ng problema sa kidney, sa liver at sa puso. Ha? Napakaganda niyan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alam nyo, lalo lumalakas to eh. Itong Best Cafe Black, ang bilis ng pag-angat ng demand nito sa market. Palibasa, napakarami po ang nakukontento sa paggamit po ng Best Cafe Black. At syempre, doon naman po sa mga mahilig magpa-sexy at magpa-macho para matunaw ang ekstrang taba habang tinutulungan kayong makontrol ha, ang inyong blood sugar level. Para naman dyan, syempre, ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, aprobado rin ng Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
9: Q-Sai Massage Oil, mayamas ang atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
10: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
11: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
3: Mga ka-wellness, napakaganda po ng topic na inihanda ko sa araw na ito ha. Pero bago yan, muli ko pong ipapakilala sa inyo ang Dr. M's products po natin. Ha? Tatlo yan sa ngayon na may tatak na Dr. M's. Okay po? Na syempre kasama po sa linya ng mga produkto po natin. Syempre nandyan ang Dr. M's Amazing Tea. Bagay na bagay ang pangalan kasi amazing talaga. May sangkap na luya, turmeric at stevia. Ang isa pong tea bag nito, templado na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ha? At syempre ang mga sangkap nito tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang mga pananakit, pamamaga at pamamaga panganib ng katawan. Napakayaman pa sa antioxidants kaya napakaraming health benefits. Sa Dr. M's Amazing Tea, napili po yan ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Siyempre, nandyan na rin po sa market ngayon ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? Matindi, 36-in-1, napakaraming sangkap na talagang malaking tulong po ano sa kalusugan po na tao, ng tao yung mga sangkap na yan. At piling-pili po yan, napakarami po yan para sa mas maraming benepisyo, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, napakasarap pa. Sa packaging pa lang, napakaganda, matatakam ka na, ha? At syempre, nandyan na rin ang Dr. M's Tawa Soap. Ang tawas po, alam natin, kilala natin yan na tulong pang-alis ng amoy ano, at bakterya sa katawan habang nililinis ang balat at tinutulungan pumuti ang balat. Ha? Dr. M's Tawa Soap. Siyempre, yung mga Dr. M's products natin available na rin po sa mga supermarkets at butika sa inyong lugar.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
12: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
15: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
16: Era Charcoal Soap, detoxifying, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga ka-wellness, napaka-importante po na tayo'y laging masaya, ha? Kaya ngayon programa natin eh, wellness ano, is happiness. Ano po? So isa pong paraan para po tayo ay sumaya, dapat maganda ang kalusugan, ha? Pero alam niyo po ba na may mga pagkain na nagdudulot po ng masayang pakiramdam sa tao? Yan po yung tatalakayin ko sa araw na ito, ha? Siyempre, isa po dyan yung dark chocolate. Yan yung uri ng chocolate na marami pong health benefits. At isa na po dyan, mayaman po yan sa flavonoids. Ano po? Na ito po'y tumutulong para pataasin ang serotonin levels ano po sa ating katawan. Yan yung ano po, mga hormones na nagdudulot ng magandang pakiramdam, magandang mood, mga ka-wellness. At tumutulong po yan para ano, mabawasan po yung symptoms ng depression or ng loneliness, ng kalungkutan. Kaya yung dark chocolate, pwede nyo po yan ihalo sa inyong tinitimplang kape, lalo na pag Best Cafe ang inyong tinitimplang, mas lalong sasarap. O kaya po ay ihalo nyo, kunyari sa oatmeal, ano? Panagaan mo sa kayo ng oatmeal, o kaya direkta nyo na pong kainin, ano po? At isa pa, syempre yung tinalakay ko ng isang araw, yung saging. Kasi nakakatulong din po yan na pataasin yung happy hormones, ano po, sa ating katawan, mga ka-wellness, ha? Kaya yung saging na ipaliwanag ko na po sa nung isang araw, Tulong po yan para maging maganda at masaya ang pakiramdam. Yung mga strawberries, blueberries, raspberries, ano, mayaman sa antioxidant na nilalabanan ang oxidative stress. Ano po? Na yan po, yung oxidative stress, malaki ang kinalaman para maging hindi maganda ang mood o pakiramdam ng tao. Kaya yung mga berries na yan, malaking tulong para gumanda ang pakiramdam, sumaya ang pakiramdam, ano, at maging masaya ang buong ano natin. Personalidad ang buong paligid natin. Pag tayo kasi mas maging masaya, nakakahawa po yan mga ka-wellness. Yung mga tao sa paligid natin, pwede po natin silang mahawaan nung pakiramdam na masaya mga ka-wellness. At kapag masaya tayo, maligaya tayo, tanggal ang stress. Eh ang stress, alam natin maraming sakit na pwedeng idulot, ha? Maging yung mga oily fish tulad po ng mackerel, ng salmon, ano po, palibasa mayaman sa omega-3 fatty acids, ano po, na yan ay tumutulong para po malabanan ang mga inflammation sa katawan, ano, at tumutulong din po yan na makombat o malabanan ang depression at loneliness. Kaya napaka-healthy ng salmon, ano po, ng mackerel, mga ka-wellness, tangkilikin po natin yan, ha? Maging yung mga nuts, mga seeds, ano, yung mga buto-buto po, ano, walnuts, chia seeds, ano, flax seeds, yung mga, kahit yung mga buto ng kalabasa, buto ng pakwan, makakatulong po yan. Napakayaman din po niyan sa omega-3s, ano po? Tsaka napaka-versatile po niyan, napakadaling kainin, ano po? Pwede nga direkta mismo yan, kainin na po ninyo mga ka-wellness. Sabi ko nga eh, kapag kumakain ka ng pakwan, idamay mo ng kainin po ang buto. Ano, napakaraming benepisyo at tumutulong po yan na gumanda ang pakiramdam, sumaya yung mood ng tao, okay? Yung oats, okay, kanina binanggit ko po yan, maliban sa napakaraming health benefits, lalo na kung, kung mataas ang level ng cholesterol mo, nakakatulong yan para bumaba ang cholesterol level. Yung oats, maliban dyan, tumutulong din para gumanda ang mood o pakiramdam. Eh sabi ko nga, para lalong sumarap, tunawan nyo po yung inyong oatmeal ng dark chocolate, okay? Yung spinach, napaka-healthy niyan. Napakaraming benefits niyan, mga ka-wellness. Tapos pampaganda rin ng mood, ano, at ng pakiramdam. Maging yung avocado, yan highly recommended, okay? And imerienda nyo po. Halimbawa, sa umaga, alas 10 o kaya sa hapon, imerienda nyo po ang avocado. Pwede nyo rin po yung haluan ng dark chocolate para mas lalong maging healthy dahil yan po ay nakakatulong din para gumanda ang pakiramdam. Ganun din po yung mga beans, mga ka-wellness, ha. Yung beans kasi tumutulong para po maging stable ang blood sugar level. At kasi ang tao, kapag fluctuating po ang blood sugar level, merong mga mood swings, pabago-bago ng mood. Eh para maging stable ang blood sugar level, makakatulong dyan yung mga beans, mga ka-wellness. Ganon din yung sweet potatoes o kamote, mga ka-wellness, ha. So yung mga nabanggit ko pong pagkain, pwede nyo po yung tangkilikin, ano, mga ka-wellness. Nang sa ganon, makatulong po na gumanda ang pakiramdam, maging masaya ang pakiramdam dahil meron silang mga healthy compounds, healthy elements na nakakatulong po para maging maganda ang pakiramdam at maging masaya ang pakiramdam ng tao. Tandaan nyo, napaka-importanting maging maligaya po tayo, ha? Dahil yung pagiging maligaya, napakaraming direktang benepisyo sa kalusugan ng tao.
17: Ikaw ba ay sakitin?
18: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
17: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
19: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
20: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
21: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
22: Kilabot ng mga dalaga
21: dahil sa ERA.
23: At sinong kulabot?
24: Fesh, hindi ako.
25: Makidistro.
26: Parang walat.
27: At parang vatang-vata
28: dahil sa ERA.
29: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil
20: sa ira.
0: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
1: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ira.
0: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Mga ka-wellness, sa mga nais magtanong o kumonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
2: Okay, FM time, 6:45.
6: Ang kararating dilog ni Jason sa 97.1, Okay FM. Gusto mo? Okay ka!
23: 97.1 OKFM.
24: Hey, it's 6:45. Ito namin 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Alright. Oy! Good morning, Tabi. Maray na pagkagalang to Jason, always listening sa OKFM. Pwede pag-greet, Tabi, on the way to Tanchuling College Incorporated para sa opening kan intramurals in the from Hansh Refreshment Kiosk Family. Hello po, good morning. And Eden Daria, patikwil Tabi, kami digdi sa Embarcadero de Legazpi. Nakapila naman kami here para magbakalki baratong bagas. Pag-ipay Tabi kang ulala. Sige. O, i-text namin sila magulo-gulo sa ating text line 0931-106-7672. It is now 6:46 in the morning and tugtugan muna tayo. 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka? Ito pong ating OK Morning Express. Hanggang 9 o'clock at mamaya we'll

0: lalaki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhay ang sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaaraming una kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, hali sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hey, hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihat.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihat.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: O, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
1: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Anoy?
4: Ano lamang?
3: Gura na tabi ang pamasahe pasiring sa airport.
4: Oh, 350 sana sa imo, Noy.
3: Uni, may pangarga ako. Gura na naman po ini.
4: Oh, libre na sana iyan, Noy.
3: Libre ang pangarga?
4: Libre.
3: Pakarga ko na po ini.
4: Tapos ika?
3: Malakaw na sana ako pa airport.
5: Okay, FM! Ako po si Ramon Nulio Daremo, 60 years old, Gantanya Franch Avenue, Naga City. Saro po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan, pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihingwa akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaya bantaman pag ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na! You! Okay, Morning Express!

0: ang lalaking wis sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!

0: Karaoke FM Time 6:59.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
0: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
2: Magandang umaga, narinig po ang balita sa oras na ito. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanya ibinabaling ni Vice President Sara Duterte ang galit nito dahil sa mga problemang kinakaharap ng Vice Presidente. Ito ay matapos ang sunod-sunod na batikos ni Duterte laban sa Pangulo kabilang ang panawagang magbitiw ito sa pwesto, pagtawag dito na walang utang na loob at paratang na gumagamit ng ilegal na droga. Sinabi ni Marcos sa batid niya, ang mga pahayag ng Vice Presidente, ngunit wala siyang balak na patulan ng mga ito. Ayon sa Pangulo, tila galit si Duterte sa mga nangyayari sa kanya at siya ang naging pangunahing punterya nito. Sa kabila nito, sinabi ni Marcos na hindi niya mapipilit ang sinuman na mahalin siya. At yan ang balita sa oras na ito. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
0: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit

0: Nabuti ka sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat...
2: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

Hey, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan. Dalugdugation on a beautiful Monday morning. Ayan. Pwede tayo kung mag-text sa ating text line 0931-106-7672. Hello, tabi kay Ma'am Karen, Miss K. Always sa katutok in the morning, OTW. Sige po, to the office, no? Good morning. Naka 15 minutos ka na, tabi. Ricky, ano na naman ini? Pilipi ka na sa Uraldo ka na sa 15 minutos. Ay, nako, ha? Well, ano pa tabi ang sa tuyang mga dapat nakikitun mo niya na pagkaagaling tabi sa tuyang programa? Wait lang, ha? Hindi naman tabi kita sa kutob. September 13, happy birthday sa mga nag-celebrate na kansin ng birthday today. Oy Virgo, ang kaunting suliranin sa minamahal ay huwag dalhin hanggang sa trabaho. Isang lihim ang matutuklasan. Iwasan ang alitan at baka humantong sa tampuhan. Huwag pilitin ang sarili kung may alinlangan. Lucky numbers at call of the day, 11, 29, 39, 41 and brown. Libra, may bagong alok sa tanda trabaho. Anumang bagay na dapat pagdesisyonan, pag-isipan ng mabuti. Lucky numbers at call of the day, 17, 26, 30 and 42 and blue. Scorpio, ang panglilibang ay magdulot ng kaligayahan pero iwasan ang labis na gastos.

Get up, set call for the day, 22-39-40-42 at Aqua Blue, Sagittarius. May pagkakataon na mabalikan sa isip ang mga nakalipas na nagsilbing aral. Huwag itong ulitin. Get up, set call for the day, 15-30-40-41 at Neon Green. Capricorn, maganda ang isip para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang makadaragdag sa kaligayahan. Aquarius, pairalin ang pagkamahinahon at pang-unawa dahil magiging malapit ka sa mga taong pikon. Pisces, maaliwalas at makulay ang pag-ibig. Iwasan ang mga chismosa at pakialamera para hindi masangkot sa gulo. Aries, maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Kung isang libra ang makikilala ngayon, magkakaroon ng relasyon. Taurus, tanggapin ang pagkakamali. Mahalaga ang magtiyaga. Mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang. Lucky number set call for today, 217-2340 at Orange. Gemini, madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan. Cancer, taglay mo ang pambirang talas ang isip na bagay gamitin sa pagsasaliksik. Leo, taglay ang sigla pero madaling mapipikon ang mapagpasensya para mapalayo sa gulo. Sige, 13 minutes sa tabi mga kaibigan after alas 7 ng umaga. And kasama niyo pa rin po ako, Darugdug Jason, ngayon tawagin ang matila mo na pagkaaga. Sige.

Madrasah Ratna, naghanap akong tugtog. Suruhali po to. Urali po tabi kiniit na kansyon. Here we go. 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka.

0: San Miguel Peel & Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kompleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: ABP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Nicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legaspi City. Follow us on Facebook.
4: Hoy, sabi ni Ricky Dineros, happy birthday kay Ma'am Gemma Onghoko, Ginubatan Albay, Mayor ng Ginubatan Albay.
5: B, di mo ko pagbayaan, B.
6: Ay na, dahil kang lugar digdi sa puso ko. Panoon na ang puso ko.
5: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog.
4: Okay, FM! Good day mga ka-okay! Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag-anyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko na kumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang alala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Ako po si Ramon Olio Daremo, 60 years old, Campaña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pero mi ka dapat alerto, pero mi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, nintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nung kuhan Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in halisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Good morning, Talugdog. Kabati matabi sa mga driver na tabi kan Sutherland Shuttle Bus. Ayan. Sila Roque Aco, Rolando Miranda, JPRJ, Bobby, Donald, Eduardo, and Don na lagi naka-tune in sa programa mo everyday from Don Jean. Hello po. Hello. Hello, tabi. Sino ko po siya? Mga taga Sutherland, alright? And, oy! Hello, September! September 14! Ano tabi ang igwadigdi sa September, no? September tabi, part kang taon na garo, standing at the threshold, hali sa tag-init to tag-uran, onem, pagbabago kan panahon, init, lipot, init na igwang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga asin maoran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluya ang immune system mo. Ay, nako! Sipon is waving at you. Hello, runny nose. Asin, pagbahon. Sa oras na makamati, kienot na. Sintomas nin sipon. Magneosepsi plus with zinc tool, zinc na, no? Mantanti ko para pahaloy kaya, masagadakul na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kang sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na sipon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of sipon, magneosepsi plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabangan ni mas marikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na magrabe pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, magneosepsi plus forte with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of neosepsi plus forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hoy, alas 7:30 sa tabi din pag-aaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your...

0: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
1: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, halo yun na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi,
3: pwede mo yan idulok sa HSAC.
2: Ano man ang HSAC?
3: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa di.
4: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, hayaan.

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
0: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito,
2: share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko ah.
0: Iliba ko sa iyo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Oy! Habang nagkakapi-kapi namin nyo na magkaanga, kasama po naman ng 97.1 OK FM. OK Morning Express. Kasama po si Dr. Jason. Medyo may nag-hulsit tabi na diit na liwanag kang aldaw. Anyway, sagaling magkakaanig kung magkisumaro sa programang inirumdumon, as in pilitong tayo man sa mga cellphone, as in mag-text sa...

0: Yeah, 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. Minasalamon tayo ng pagkaaga, pag-araw tabi kin ang mga kansyon. Ang mga kansyon, ang mga kapatanin tabi ni Dalugdug Jason. Ang nalak ni tabi na bakuman baratuhon, bakuman tabi imahadon, bakuman tabi baintihon, bakuman tabi kinsihon, bakuman tabi singkuhon. Jason sana. Jason.
1: Taman ang tabil.
0: Jesus, baruto na rin.
1: Purna, masanang kabuahat.
2: Manay Santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terpsekpan mga tao.
0: Maray na agad tayo, Dalugdug Jason. Nagkikinig kami sa iyo dito. Dito kami sa Carinteria sa Tahaw Road na katabi ng Aris Car Care. Good morning po. Anong pangarang ng Carinteria na dyan tabi sa may Tahaw Road? Ah? Kataning na tabi kan Aris Car Care. Harani yan dyan tabi sa may istasyon tabi ni Ate Jo. So, harani yan tabi dyan sa may radio station tabi ni Ate Jo Gonzalez. Ha? Hmm. Good morning sa tabi sa iyo dyan sa Carinteria. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa OKFM. Gusto ko okay ka. 745.
3: This time check is brought to you by
4: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
5: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
6: Uy, hirak man. Napurot palang sakali.
7: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
9: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking botika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
17: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
18: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
19: Tuhod, Siko, Baywa,
20: Aray!
14: Hey!
19: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kapa, paano ta mamantinir ang kalinigan digdi sa satuyang eskwelahan?
20: Madali. Mansanaan, magtirinir sana sa harong, na ina magpardirigdi. Tipid pa sa pamasahe.
21: Okay, FM time, 7:49.
3: This time check is brought to you by
7: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: May tig-type akong 7:49. Send out tabi, nakabugtak. O, so time check tabi, 7:50 na. Tapos dapat 7:49 kasi wag sarong minuto na tabi, nakalis mga tungag.
22: Tara na, mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at mura ang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi, Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi. Yashan.

0: kamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
1: Ayan sa'yo niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: OKFM Time, 7:59.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
0: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
3: Magandang umaga, narito po ang balita sa oras na ito. Bago ang inaasang BARM parliamentary elections ngayong araw ay may naitalang pagsabog sa Purok Amirol MB Kalanganan, Cotabato City, kahapon alas 8 ng gabi. Sa inisyal na ulat ng pulisya, ang biktima ay dumating umano sa nasabing lugar dahil hinihintay nito ang kanyang construction foreman na magitan niyang umabuang isang liwanag at bigla na lang sumabog. Dito na nagtamo ng malubhang sugat ang nasabing biktima. Inaalam naman ng otoridad ang rason sa nasabing pagpasabog pati na kung sino ang nasa likod nito. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdog Jason. Magandang umaga!
0: OKFM, top of the hour news.
4: 97.1 OKFM. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, invitations, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes on t-shirts, panaflex, cintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Travis Legazpi City with branches in Barangay 19, Rizal Street, Kabaangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
5: Kung aki pa ako, si Nanay ang perming nag-aat ataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, kaming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya,